ana herlal tinse ba mil kanga an ko baaga min halik halin do wandi ko ba tere dinan ko an ngi bina gana adin ko wandi abo mo bere wala min te wi bor ay fo adin kin fo lan zati

0: Sara. So they can quit teaching.
1: Ankahan yung kubayin nur ko yun nun di ako ara. Ay nin hadir ko yun nun nga ni binara. Ah, numursu.

0: nange sibanuru ko ino ubonye ngino ngena se waka ke giza ka kansi be se gomi ayo nu won sibir mu ngwano wala ba won jo ba di kala ko fodo kali ma tire se ken ngi nyaama ba ba ma ay fu windu
1: Bye.